0: Masaya po dahil nakalaro ko na din po after many years po. Tapos yung mga natutunan ko po nung wala siya, pinapakita ko na po ngayon para po mas maano po niya. Malaman po na kung ano po yung na-improve ko kaysa dati.
1: As in, wala siyang idea, kundi iagis lang yung bola sa ring. Nagugulat ako sa kanya, marunong na siya mag-dribble, marunong na siya ng mag-kumilos kung paano maglaro. Kasi dati talaga, pinagmamasdan ko siya kung paano siya gumalaw. Nakikita ko, papunta na siya doon, yung talagang natututo na siya.
2: 며칠 후, 다시 만난 메이시 가족. 가족이 함께 찾은 곳은 바로 전통시장인데